Ye mati fon yina chia bonun siya ha de ochin su achi pon kwa no pay yesin konya na nun siya kasia no padye yede esumo efri ya ten kesye mukumasi asukwa. Yeni kumasi city mon.